9 o'clock. Good morning, Tapsians. And good morning, classmates. Welcome back to me and welcome back to you. Diba, napakaaga eh. Anyway, kasama niyo na po ako. My name is DJ Max, serving you all maximum comfort right here on Taps Radio 107.9. Till the hour of 12 noon. A big shout out to all of you guys na nakikinig na po sa atin ngayon. Likewise, a big shout out sa lahat po ng mga listeners natin all across the globe. Diba, napakarami nila eh. We'll be jamming till the hour of 12 noon, mga classmates, mga Tapsians. Still having the nerve here, diba? Medyo kinakapapa ang lahat ng bagay dito. Mukhang marami-rami nang nakikinig sa atin kasi sinabi ko or in-announce ko sa mga kaibigan natin, sa mga nakakakilala sa atin that will be airing here in 107.9 Taps Radio at mukhang may mga nakikinig na sa atin. And for those of you guys na nais mapakinggan or marinig ang kani-kanilang mga shoutouts, feel free to do so. Let your presence be aware right here on our official Facebook page. Mine's DJ Max. Search nyo lamang po sa inyong mga Messenger or Facebook accounts ang aking official Facebook page. Again, that's DJ Max. And feel free to DM me with your shoutouts, likewise with your song requests.

sa mga listeners po natin dyan na nagmamaneho at kasalukuyang nakatuning sa ating programa, magandang umaga po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kung saan man kayo papunta. Mahaba-habang ating oras na pagsasamahan, naway huwag kayong magsasawa sa akin. At sana walang iwanan, hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Di ba? Napakasakit naman nun, mga kapatid. Hanggang tanghalian tayo magkakasama-sama, naway pakatutukan ako hanggang sa pagtatapos ng ating programa. Anyway, to keep the ball rolling, I've got here a song coming from Kichi Nadal, a song called Same Ground. Keep it right here on your cool rockin' radio station. This is Taps Radio 107.9.

that was a song coming from Zach Noel featuring Sal V with a song called Trumpets right here on Taps Radio 107.9 with yours truly again. My name's DJ Max. Again and again, mga classmates, mga Tapsians, magkasama po tayo hanggang 12 noon. Hanggang sa inyong pananghalian, o, diba? And at this point, I like to make a shout out para sa ating mga early bird listeners. We've got here Giancarlo Di Peralta, which says here, "Good morning, DJ Max. A shout out po ako. Lagi naka-open ang aking radio 24/7. Naka-tune in po sa Taps Radio." Ayun naman, di ba? Ating early bird listener, di ba? Ito si Giancarlo Di Peralta, nakikinig sa akin mula noong nandun pa ako sa kabila hanggang ngayong nandito. Big shout out sa iyo, Sir Giancarlo Di Peralta. From Jones Isabella. Likewise, a big shout out sa isa pa nating early bird listener. We've got here Romil Brian Ronquillo na nagda-drive ngayon. Oh, ingat-ingat dyan, pare koy! A big shout out nga rin po pala sa ating mga butihin, mga gwapong ang tawag dito, construction workers dito po sa TAPS Santiago. O, di ba para po sa mga nais na mapakinggan na kanilang mga shoutouts, feel free to send your DMs on my official Facebook page. That's DJ Max. And of course, pwede siguro muna to, no? Itong ating pansamantalang text line. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Oye, big shoutout nga po pala sa mga listeners natin dyan sa may palengke na Santiago City. Likewise, dyan po sa may Alicia. Sabi kasi nung kapatid ko, ang dami nakikinig dito sa may palengke ng Santiago. Paano mo nalaman na meron din dyan sa Alicia? O, syempre, batiin din natin dyan yung mga nasa Alicia branch natin, eh, no? And likewise, sa lahat po ng mga nakatuning dito sa TAPS 107.9. May nag-chat, sabi rito, "Good morning, DJ Max. Huwag mo na akong pangalanan. Ilan na namang puso ang ating wawa sa akin dahil sa mga mapanakit mong mga love advices." Wala na. Nagbago na po tayo. Hindi na tayo katulad nung nakaraan na panayhugot, di ba? Masaya tayo sa buhay pag-ibig natin, kaya siguro mag-share tayo ng kasiyahan sa mga kababayan natin, di ba? Noon kasi tad-tad ng kapaitan ng ating buhay pag-ibig. Ngayon eh, masaya naman kahit papaano, di ba? Natuto na lang na maging masaya, di ba? Yung iba kasi hinahanap yung saya at ligaya sa ibang tao, where in fact, ang saya at ligaya nagmumula sa'yo, di ba? Tigil-tigilan nga natin yung kabiteran natin sa buhay. Grabe na ang pinagdaraan ng ating lipunan, tapos buhay pag-ibig pa rin ang ating pag-uusapan. Kaya ang daming nasisirang kinabukasan dahil kakahanap ng pag-ibig. Hintay nyo kasing dumating yung para sa inyo, di ba? Yung iba ay parang anong tawag dito, ano bang tamang term? Kating-kati, gano'n. Kating-kating makahanap ng the one nila. Hintayin nyo po kasi yung para sa inyo. Huwag nyo madaliin. Kasi pag minamadali ang isang bagay, pangit ang dumarating. Ayan, yung iba tuloy. Ay, mga natamaan po dyan. Pasensya na, di ba? Nagsasabi lang ng katotohanan. Bigat na ng pinagdaraanan ng ating lipunan. Sabi nung, ang tawag dito, nung kapatid ko kanina bago ako tuloy umalis sa bahay. Ano ba yung topic mo sa radyo? Ang hilig mo kasing bumatiko sa mga politiko at ng gobyerno. Gagawin mo din ba yan on-air? Ay, hindi naman lang. Medyo nagbago rin tayo. Hindi na natin gagawin parang komentaryo yung ating programa. Mahirap makancel, mga kapatid, no? Mahirap makancel, mga classmates. Supporter pala to ni Ganito. Ano? Ay, tagapagtanggol to na Ganito. Ano? Mahirap na yung maganit. Pero nais ko lamang sabihin na ayoko sa korap. O diba, bahala na kayong magturuan kung sino yung korap na politikong tinutukoy natin dito. Pero wala akong tinutukoy. Gusto ko lang sabihin, pag gano'n, ang tawag dito, sabi niya nila, pag walang politikong korap, walang mahirap. Pero bakit ang dami pa rin bumoboto sa mga kurakot, di ba? Kasi yung karamihan sa atin, ang tawag dito, masyadong nadadala sa mga mabubulaklak na salita.
Nabigyan lang ng 1,000 sa ayuda na pumila siya ng 3 oras, binoto na kaagad, di ba? At bago na tayo mga kapatid, no, mga classmates, maging ano tayong tawag dito, wais at matalinong botante. Layo pa ng 2028 election. Pero parang walang nangyayari sa lipunan. Anyway, mga kapatid, again, magkakasama-sama tayo up until 12 noon. Sige, sisimulan natin yung mga love advices natin mamaya, no? Paano pala schedule nyo, DJ, sa Taps Radio po? Eh, kaya niya sa akin. Ang schedule ko from Mondays to Saturdays, makakasama mo po ako dyan na Giancarlo Di Peralta. Mahaba-haba ang ating pagsasamaan, Sir Giancarlo, ha? Kaya wag mo akong iwan. Sabagay, di mo ako iniwan sa kabila. Hanggang dito, nandito ka pa rin. Maraming salamat sa iyong loyalty. Anyway, let's get back to the music. I've got here a song coming from Daddy Yankee with a song called Dura. Keep it right here on Taps Radio 107.9.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Tats!
1: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Ah eh, yun lang.

Ladies and gents, let's give it up for Zayn Malik featuring Xavier Ward with a song called A Whole New World, only here on Taps Radio 107.9. Medyo na-delay yung ano mga kapatid, ano? Medyo na-delay yung clap. Ganun pala yun. First time kong gumamit ng ganitong trackpad kasi na may mga sound effects. Anyway, welcome back to me and welcome back to you, classmates. Still here on Taps Radio, my name's DJ Max. And now, andito po tayo ngayon sa ating sumunod na program. It's called Greatest Hits. So medyo mellow ang ating boses dito. Medyo nabigla kasi yung boses ko kanina dun sa The Breakfast Show. Sa quarter mix na medyo mataas ang energy. So, ayun, nandito tayo ngayon sa forte ng ating boses. Yung mabagal lang talaga, di ba? And at this point, ano ang tawag dito? Promote lang natin ang ating pansamantalang text line. It's 0935-810-8217. For those of you guys na nais magpa-shoutout or marinig ang kanilang mga song requests, feel free to DM me on our pansamantalang text line. Again, that's 0935-810-8217. Or feel free to DM me on my official Facebook page. That's DJ Max. Paki-like, follow, and share nyo na rin po yan, mga classmates, no? Balikan lang din natin yung mga natabu ng mga mensahe dito sa ating text line. May mga nag-message na kasi sa ating kanina. Says here, coming from texter 8107. Long time no hear, DJ Max. Question. Diba, ito na naman tayo sa mga katanungan na medyo nakakapagpabagabag eh. No? Oh, hindi mo kinaya yan, ano? Nakakapagpabagabag. Sabi niya rito, paano po mag-move on, DJ? Katatawid ko lang dito sa panibagong programa, dito sa panibagong stasyon. Buhay, pag-ibig na naman ang ating pag-uusapan. Pwede bang pag-usapan muna natin yung 15 minutes ago ay nasa Sandigan Bayan na po si Senator Rodante Marcoleta para harapin yung kanyang kasong planned? Pwede to yan ha, mga classmates, no, mga Tapsians. Kararating ni Senator Rodante Marcoleta doon sa Sandigan Bayan. Para sa mga di aware sa nangyayari sa Lipunan, ano, ang gulo ng ano ng gobyerno natin sa totoo lang. Napakagulo. Balikan natin yung tanong niya. Sabi niya rito, paano po mag-move on na DJ? Kalimutan mo siya tapos maghanap ka ng iba, di ba? Akala kasi nung iba ganun kadali, ano. Mag-move on. Ito lang, no. Kinaya mo yung mga araw na hindi mo pa siya nakilala. Kinaya mo yung mga araw na wala pang kayo. So might as well kakayanin mo rin yung araw na wala na talaga siya. Kasi tandaan natin, mga classmates, may mga taong dumarating sa buhay natin hindi para magtagal, kundi para bigyang aral lang tayo, diba? Kaya tandaan natin, people come and go. Feelings are fleeting things, diba? Hindi naman nagtatagal yung mga ganyan. People change. So, mali mo, mahal ka niya ngayon, bukas hindi na, nakahanap na ng iba yung may kotse, naka Honda Civic. Diba? Sa ano lang pala nakuha yung pag-ibig, ano, sa kotse. So, kailangan mo bumili ng kotse para mag-move on at makahanap ng iba. Dami naman pinapa-play ni Sir Giancarlo Di Peralta. Check na din maya-maya, no, bossing Giancarlo, kung kakayanin natin yan. Ano, ay sabi pa rito ni Texter 7377, DJ, ilalaban ko pa ba o isusuko ko na? Caitlin po of Cordon Isabela. Pwede ba magtanong naman kayo, DJ? Paano po nasabi na upper middle income na po tayo gayong ang taas ng national debt natin? Ano, nagtataka din ako dyan, ano, na-classify tayo as upper middle income, pero laki naman ang utang natin. Could you please enlighten me para sa mga Tapsians or para sa mga classmates natin dyan na somewhat aware doon sa ganong klase, ano, na na-classify tayo as upper middle income pero ang laki ng utang ng Pilipinas. Although nanonood ako sa ano, sa YouTube nung on how things went, diba? How things go, kung bakit nagiging ganun, eh medyo nagugulan pa ako. Para sa mga eksperto dyan, pwede ba pakituruan naman ako?
Ito para sagutin yung ano katanungan ni Caitlyn of Cardone Isabela, which says here, DJ, ilalaban ko pa ba o isusuko ko na? Sabi nga ni Ron kanimo dito sa libro niya sa kanyang mga salita mismo na pinamagat ang mga tala at tulam. Ito na ano ko lang, na-encounter ko lang kanina. Sabi niya rito, ang buong kwento natin sa loob ng mga buwan at taon na sayang lang dahil sa kabanatang hindi mo ako ipinaglaban. So ano yung ibig sabihin natin doon? Ipaglaban mo kung sa tingin mo eh worth it pa, di ba? Ipaglaban mo kung sa tingin mo eh meron pang pag-asa. Ipaglaban mo kung sa tingin mo meron pang pag-ibig na namamagitan sa inyong dalawa. Kasi malay mo, inihintay ka lang din niya na ipaglaban mo siya, di ba? Kasi malay mo, hindi niya naramdaman na in some way yung pag-ibig mo at gusto niya mas maramdaman palalo. Ay, kaya sa tingin mo may mga ganong instances or may mga ganong feelings, eh ipaglaban mo pa. Sabi nga nila, trust the vibe rather than the words. So kung feeling mo okay pa, kung feeling mo kaya pa, eh why not give it a shot? Wala ka po bang live sa FB, DJ Max? Pag-iisipan ko pa. Medyo nahihiya pa ako. Eto, may nagsabi sa akin kanina na hindi ka namamansin, DJ, sa personal. Hindi po sa hindi ako namamansin. Hindi ko kasi personality yung ano. Yung approachable kapag ano, pag nasa labas tayo, ganyan. Madaldal ako at makulit ako sa radyo, pero somewhat iba kapag nagkita tayo in person or nakasalubong mo ako sa daan. Kaya minsan kapag nakita mo ako sa daan or nakita mo ako in person, napakitap na lang ako, DJ, nakikinig po ako sa iyo nun, baka pwedeng pasampal. Anyway, medyo mahaba-haba na ang ating talk time, mga kapatid. I guess let's get back to the music. I got your song coming from Leon Rhymes with a song called I Need You. Keep it right here on Taps Radio 107.9 with yours truly, DJ Max.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
1: Ah eh, yun lang!

9:42 on the clock, my classmates, and welcome back to Taps Radio 107.9 with yours truly again. My name is DJ Max. Palakpakan naman po natin, mga kapatid, Natalie Cole with a song called Starting Over Again. Napaka-social talaga ng awiting ito eh. No? Naalala ko kapag mga ganitong oras, ganito yung mga nais kong mapakinggan sa radyo. Yung tamang trippings lang ba na nagsisenti ka, konting relapse, ganyan. Na muling ipapaalala sa'yo, mag-isa ka sa buhay, di ba? Napaka-saklap naman nun, mga kapatid. Joke lang naman yun. Well, a big shoutout po sa mga classmates natin dyan, especially sa mga Tapsians dyan. Likewise, ang dami pala nakikinig rin sa atin ngayon dyan sa may ISU, sa may Isabela State University at Chagwe Campus. Dyan kasi yung mga kaibigan ko, ewan ko paano nila naradar na naka-area ako ngayon dito sa Taps Radio. Anyway, we've got here a message coming from paring Rumil Ronquillo. Pa-shout out, sabi niya nga. Big shout out sa aking kumpare, paring Rumil Ronquillo, na nagda-drive ngayon ng kanyang Ford Raptor, di ba? Na-promote pa yung brand at saka yung sasakyan mismo. Napakayaman talaga, napakainam. A big shout out sa ating texter, coming from texter 1821, says here, DJ, pabati naman po ng happy birthday kay Lizelle Escano Samson. Happy, happy birthday po, ma'am, la Lizelle Escano Samson. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Baka naman po. Medyo nagugutom na ako dito sa ating booth. Nagigisa kasi ako. Ngayon lang kasi ako nakaramdam, mga kapatida, mga classmates, na yung DJ's booth, very, very public.

sa akin kung paring nakikinig dyan ngayon sa kanyang sasakyan na paring Rumil. Maraming maraming salamat sa pa-makeover ng aking sasakyan din. sabi dito, ano ba yun? Makabansa ka pala, DJ Max. Pearl of Santiago City. Oo naman, di ba? Lahat naman tayo siguro ay may pakialam sa lipunan natin, lalo't sa nangyayari sa bansa natin, di ba? Sabi nga nila, ang hindi mo pag-imik or ang hindi mo pag-iingay sa nangyayari sa lipunan mo ngayon ay pagpapahiwatig ng pagsang-ayon mo sa kamalian at sa katiwalian ng gobyerno. May sinasabi to si DJ Max. Sa mga nagsasabi daw dyan na bahala sila. Mas alam nila yan kaysa sa akin. Wala ka palang alam. Di wala kang karapatang magreklamo sa lipunan natin, di ba? Na kapag may pang-aabuso, na kapag tawag dito, may katiwalian, na may hindi pagkakapantay-pantay, huwag kang magre-reklamo kasi sinabi mo nga, mas may alam sila. Bahala sila dyan, di ba? Sunod-sunuran ka lang garod pag ganun. Ay, nakikinig ka aking asawa, di ba? Sabi rito, magla-live ka ba? Hindi. Nakakatakot kasi mag-live, baka kumalat, baka ang tawag dito, baka kumalat sa lipunan na nandito na ako sa Taps Radio. Ay, big shoutout sa mga, sa pinanggalingan ko dyan, nakikinig sila ngayon. Minomonitor nila ako. Babash nyo ba ako? Bakit ba? Mas feel ko dito. Anyway, ang ating pansamantalang text line, mga kapatida. Medyo dumudula sa dila ko yung dati kong tawag sa mga listeners ko eh, no? Mga sweethearts, ayan. Again, that's 0935-810-8217. A big shout out po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa kanikin ng mga sasakyan, tahanan, o kung saan-saan pa man yan. Hello po sa inyong lahat, sa mga magigiting nating mga tagapakinig, mga estudyante, mga alipin ng salapi, mga mayayamang hindi man lang makapagbigay sa lipunan at sa kanila mga kababayan. Parang biglang iba naman na yung hugot ko sa part na. Anyway, let's get back to the music. I've got here a song coming from Dionne Warwick, one of my favorite, with a song called I'll Never Love This Way Again, only here on Taps Radio 107.9.

0: 10:15 on the clock, mga classmates. Again, welcome back to Taps Radio. You've just heard the song coming from Air Supply with a song called Come What May.
1: Breathes me like nobody can.
0: Oh, diba? Para yan kay Sir Giancarlo Di Peralta na nakikinig daw ang kanyang lola at ni-request itong ating ongoing na music.
1: Come what may.
0: Again, para sa mga kababayan natin dyan, sa mga classmates natin dyan na nais pong magpadala ng kanilang mga song requests, feel free to do so on our official text line. That is, of course, the 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Or feel free to DM me on my official Facebook page. That's DJ Max. Please do like, follow, and share my official Facebook page as well, mga sweethearts. I mean, mga classmates. Still have a lot of practice to do here.
1: When I turn away.
0: Anyway, says here coming from Texter 5354. Kanina ko pa to tawag dito. Natabunan kasi ito since may mga nagpadala ng mga mensahe. Ngayon ko lang nabasa ulit. Sabi niya rito, ang sakit ng mga music mo, DJ, ha? Iniwan na nga ako, nananakit ka pa. Ang sakit, DJ, talaga naman. Saan ka ba nasasaktan dahil iniwan ka o nasasaktan ka dahil sa mga tugstugan natin ngayon? Kasalanan mo yan na pinapasok mo sa buhay mo tapos ngayon nasasaktan ka ngayon, di ba? Hindi, ikaw naman. Normal lang makaramdam ng sakit. Dahil tao tayo, di ba? Normal lang makaramdam ng sakit after mong umilig. Sabi nga nila na walang mali sa'yo, di ba? Kapag nakakadama ka ng sakit pagkatapos mong ubibig, dinaranas mo ang lungkot at galit dahil bahagi yan ng pagiging tao. Nagkakamali ka dahil hindi ka perfecto, di ba? Sino ba naman sa atin ang perfecto dito? Kung perfecto dito, di ba kung perfecto naman tayo, di never tayo nagkamali. O, lesson learned para sa'yo yan, Texter 8540. Pero ito nga, tatandaan natin, no, mga classmates. Naririyan na rin naman tayo. Kulang ka man o sobra, sabi ng iba, para sa mga taong tunay na nagmamahal sa'yo, sapat ka. Kung feeling mo kulang ka, ang ating dear texter, tatandaan mong merong nakalaan para sa'yo. Para sa taong nakalaan sa'yo, tama ka, sakto ka, swakto kumbaga di ba? Natatawa ako doon sa napanood ko sa isang TV station kahapon. Sabi, may asawa ka ba? May anak ka ba? Wala daw siyang asawa, wala daw siyang anak. Nakalimutan daw niya. Nakalimutan daw niya na pwede palang mag-asawa. Nakalimutan niyang pwede palang mag-anak. Baka ganun mangyari sa'yo, ha? Makalimutan mo, wag naman sana. Sabi rito ni Texter... Wait lang. Katabunan. Texter 7354... DJ Max, ikaw ba yung naging teacher ng anak ko sa... Hindi ko nababanggitin kung saan school to. Pero yes po, dati po kasi akong teacher. Isa po akong licensed professional teacher. KBP license, di ba? DJ talaga, ganyan. And yes po, dati po akong teacher. Possible po naging teacher ko siya. Ay, naging teacher ko. Naging estudyante ko siya. Sa dami ba naman ng dumang estudyante sa... tawag dito, sa pagtuturo ko, sa taon ng pagtuturo ko, diba? Malis po ako sa pagtuturo kasi masungit ako eh. Nambabagsak kasi ako sa research noon. English instructor din, diba? Nambabagsak talaga ako. Kasi masakit ngayon, parang naging trend sa mga teacher na ipasa na lang. Oy, I'm not referring to the entirety of the teacher community. Yung iba... Especially sa ibang schools na dito sa TAPS, hindi naman eh. Na tawag dito, pinapasa na lang, makagraduate lang, para makaalis na kumbaga. Nawawala tuloy yung quality education. Wow. Kung gusto mo ng quality education, dito ka na sa TAPS. Big shout out pala sa mga, sa other campuses natin, na dyan po sa may TAPS Alicia, TAPS Kawayan, TAPS Ilagay, TAPS Rojas, and even po dyan sa may Tapsulano sa Biskaya po. Hello po sa inyong lahat. Sa mga nakikinig po sa atin dyan, sa mga naka-tune in ngayon. Ako po'y live ngayon dito sa Taps Santiago. Sa mga nais pong bumisita, magpadala ng pagkain, ayuda. pwede niyo po akong bisitahin dito sa Top Santiago. Sa mga gustong makita yung pagmumukha ko, ayan. Na ano lang ako, medyo nababother. Hindi naman nababother, parang medyo kinakabahan na. Kasi napaka, tawag dito, napaka-public nung ating DJ's booth. Kitang-kita talaga tayo dito. At habang ako'y nagsasalita, may nagpra-practice ng dance sport sa labas. Dati rin ako member niya ni dance sport. Kaso nagka-scoliosis. Yeah, big shoutout po sa inyong lahat dyan. Magandang umaga po sa inyong lahat. It's 21 minutes after 10. Let's get back to the music. Got your song coming from Chicago to match yung Come What May by Air Supply ni Giancarlo Di Peralta. It's called Look Away. Keep it right here on your cool rocking radio station. This is Tops 107.9.

Lil Mix featuring Jason Derulo with a song called Love, Secret Love Song, only here on Taps Radio. Welcome back to me and welcome back to you, classmates. Once again, my name is DJ Max. Till 12 noon po tayo magkakasama-sama. At this point, we have an announcement, ano? Para po sa mga Tapsians natin for this incoming school year 2026-2027, textbooks are now ready for distribution in Taps Alicia. For other campuses, stand by for the announcement. Again, for our Tapsians learners, for this school year 2026-2027, textbooks are now ready for distribution in Taps Alicia, and for other campuses, stand by for the announcement. Kanina pa pala nag-text si DJ No Name. Sorry DJ, ngayon ko lang po nabasa. Medyo hindi ako pina-familiarize pa yung mga equipment rito. Speaking of familiarization, ngayon ko lang napansin ano, mga Rode microphones, Rodecaster Pro, and Throne Max. Pala yung nabanggit yung mga brand eh, yung mga gamit dito. High-tech pala, ano, mga upscale na gamit ang gamit natin dito. Again, para po sa mga listeners natin dyan na nais pa rin magpadala na kanina-kanila mga mensahe, feel free to do so on our text line 0935-810-8217. Oras po natin, 10:41 ng umaga. Malapit-lapit na po ang ating tanghalian para sa mga listeners natin dyan na nagluluto na or at this point ay nagpre-prepare na ng kanina-kanilang tanghalian. Baka naman po pwede kayong magbigay kasi bago-bago ako dito sa trabaho, so hindi ako lalabas na itong booth. Hindi na naman ako kakain ng isang linggo ng tanghalian. Baka naman po, DJ No Name pa-sponsor po ng lunch. Grabe na eh, no? Sa mga teachers po natin dito sa Taps Santiago, baka po pwedeng may manlibre ng tanghalian dyan, no? Diba? Grabe ang kakapalan ng mukha ni DJ Max eh, no? O kaya sa mga sweethearts, sa mga listeners po natin dyan, sa mga Tapsians po natin, or ang pangalan niya, mga classmates natin within Mabini area, baka naman, pahingin ng merienda dyan, no? Says here, coming from Texter 771, ano yung sabi niya rito? DJ Max, any thoughts sa pagtakbo ni Sen Risa for president? No comment, di ba? I have my own political affiliation. I'm not saying na I'm against or I'm tawag dito pro or whatsoever. But I won't broadcast my political affiliation, especially using this radio station. Ano? Huwag naman. Basta may sarili din ako pinaglalaban, may sarili akong prinsipyong ipinaglalaban. Eh, balay mo mag-clash tayong dalawa or may mabangga tayong iba, may ibang opinion. Ayokong magkaroon ng debate on air. Siguro let's talk over a cup of coffee na lang kung anong gusto mong pag-usapan natin when it comes sa politics. But huwag naman dito sa airing, di ba? Sabi dito, DJ Max, total masasakit ang kanta mo. Tanong lang, ano ang greatest heartbreak mo? Nung nawala siya. Hindi po. Huwag naman ganun. Siguro my greatest heartbreak is nothing to do with any romantic relationship, di ba? My biggest heartbreak probably is yung, ano ba tawag dito? Yung pagkawala ng nanay at tatay ko. Since sabay sila, hindi masabay, magkasunuran silang nawala. That's my biggest heartbreak. Hindi yung romantic relationship yung heartbreak. Kasi ano eh, I lost them without proper goodbye. I both lost them with no last words. Diba? I lost them while I'm trying so hard para may mapatunayan sa buhay. And dahil doon sa sobrang kabisihan ko sa buhay na makabawi sa magulang ko, hindi ko na napansin or na-realize na sila na pala itong nangihina. And siguro, I would never move on from that moment or from that happening na yung pagkawala ng magulang. Sabi, when I was a teacher, lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko that
you must cherish every single moment na kasama ninyo yung mga magulang ninyo.

romantic relationship, may mga time na naiwan sa ere ng mga kaibigan, may mga time na iniwan ng mga ex-partner, ganyan. Although I'm happily married, ano. Probably my greatest heartbreak above all is yun nga, yung pagkawala ng magulang. Walang tatapat dun. Iba ang pakiramdam ng mawalan ng magulang. Iba yung sakit na ang tawag dito, parang nawalan ng direction yung buhay mo dahil sa pagkawala nila. Yun eh, di ba? Oh, nasagot ko na yung tanong mo. Ikaw, ano ba ang greatest heartbreak mo? Yung pagkawala pa rin ba niya? Masyado mo madiadamdam yung pagkawala niya? Masyado ka namang ang tawag dito? Hook na hook sa pag-ibig na yan, di ba? Anyway, feel free to send your messages all the way through our text line. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. I'll be here till the hour of 12, so feel free to do so. Yung mga messages ninyo, yung mga pahabol, yung shoutouts. By the way, happy birthday sa aking Tito Carlos Eli Viernes. Diyan po sa may Quezon San Isidro Isabela. Happy, happy birthday, Tito. Naway madagdagan ng buhok mo. Dami ko na nasabi. Let's get back to the music. I've got your song coming from Adele with a song called Hello. Still here at Tops Radio 107.9. Enjoy this Tapsiens.

Let's give it up for I Know You Want Me by Pitbull featuring Kalye Ocho, still here on 107.9 Taps Radio with yours truly, Mimes DJ Max. Ayan again, welcome back to me and welcome back to you, mga kapatid. It's 11:15 in the morning. Alam ko yung iba dyan kumakain na, pananghalian na nga po. Yung iba nagutom na ng tuluyan, ano? After ng mahaba-habang oras na pakikipagsapalaran at paghahanap ng salapi, kailangan natin buhayin ng ating mga katawang lupa muli, di ba? Ako po'y nababalik sa inyo pala tuntunan para muling bigyang aliw ang inyong mga tenga. Especially po dyan sa mga listeners natin na nasa kani-kanilang mga sakyan or kung nasan man kayo na naka-tune in sa ating programa. Ninanom na mga araw na ito. Grabe, natikman nyo palang araw na ito eh. No? Ayan, hello po sa inyong lahat dyan. Ang magandang tanghali po. Sa mga listeners po natin dyan na on the way sa medyo malayo-layo at nakatunin sa ating programa, ingat-ingat po sa pagmamaneho. At sa mga nakatambay lang sa kani-kanilang mga pwesto, tahanan, or kung saan man yung special spot ninyo ngayong araw, I hope eh medyo natuwa kayo sa mga awiting ating naipatugtog on air. Likewise, sa mga nabitawan nating mga salita. Huwag masyadong ano ha, seryosohin yung ilan doon. Yung iba pwede, yung iba wag. Anyway, nakita ko lang kanina sa aking feed. Ano, ongoing na pala, ano? Correct me if I'm wrong, ano? Ongoing na yata ang impeachment, tama ba? Against Vice President Sara Duterte. Correct me if I'm wrong, kasi naka-live ngayon yung isa sa mga mainstream media regarding sa impeachment. Medyo magulo kasi ang feed ko ngayon. Kasi nagpapakita rin yung pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor, sa kasong plunder case doon nga po sa 75 million pesos na donation. Nega. If you're gonna ask me what's my side with that, no comment tayo dyan. No? My political affiliation would not be broadcast here in this radio station. pero sa mga nakatutok dyan, pagpapatunay lang po mga kapatid na meron kayong pakialam sa ating lipunan. Eh, no? Hindi tulad ng iba dyan na ikinikibit balikat na lamang ang mga nangyayari sa ating bayan tapos sinire-reklamo na lang, bakit walang ayuda dito sa aming barangay? Bakit wala ako sa listahan sa mga nakatanggap ng 20 pesos na bigas, mga ganyan? Pero pag tinanong mo eh, alam mo ba na si ganito eh? Ah, wala akong pakialam dyan. Bahala na sila dyan. Basta ibigay nila yung pera na para sa akin. Ano ka ba naman? Ano ba naman yan? Diba? Ganun yung mga mentality ng mga Pinoy na tawag dito. Pag binigyan mo ng 1,000 through AX, eh, boboto niya na yung corrupt. Ganun. Kaya may AX dahil ni speaker. Kaya may AKAP dahil ni speaker. Ayan. Kaya may flood control anomaly and scandal dahil ni speaker. Ayan tuloy nangyari. Anyway, I won't take much of your time, ladies and gents, since I know for a fact that most of you are enjoying their lunchtime. I got your song coming from Ynet with a song called Average Joe, just to shake things up bago tayo bumalik sa mga somewhat slow music. Ano? Enjoy this one, Tipsians and classmates. Average Joe by Ynet.

0: Let's give it up for Orange and Lemons with the song called Pinoy Ako. Still here on Tabs 107.9 with yours truly. My name is DJ Max. And I'm kinabahan ako bigla kasi nag-ex yung odds, biglang nagtawag dito, nawala. I'm about to bid my goodbye to our dear listener since palapit na ang 12, di ba? This would be my last ad lib. Sa lahat po ng mga nakinig at umantabay sa ating programa, sa lahat po ng mga nagparamdam sa ating text line, sa aking FB page, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. I guess I could say that this is my premiere. Ginawa naman palang pelikula. Ayan, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin, sa mga nagpa hatid ng kanika nilang suporta sa ating programa. Hello po sa inyong lahat. Magkakasama-sama po ulit tayo bukas mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Ganun pa rin naman po dito, magkakasama-sama pa rin po tayo. At mukhang nagkakaroon ng problema ang ating OTS.
1: OTS AV.
0: Feeling ko merong problema na bigla na lang nawawala ang ating, ang tawag dito? Ang ating background music. Pwede bang may mag-assist din sa kasi medyo may mga bagay na nakakapanibago pa lang din dito sa atin, di ba? Ayan! And I guess it's bye-bye time na for me, mga kapatid. Again, maraming maraming salamat po sa mga nakasama natin, sa mga walang sawang umantabay dito sa ating programa. Hello po sa inyong lahat. Once again, this has been your DJ. My name is DJ Max, saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day. Na nag-iiwan na umakasabihang ito. Mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap ng mataas, tuparin ng patas. Once again, this has been your DJ. My name is DJ Max. Enjoy our next song, a song called Jam by Kevin Roy and Cookie Chua. Keep it right here on Tabs 107.9. Bye-bye!

Lego. Lego. Lego.

Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

0: naman sira ang relos po.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 3 o'clock.
3: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
2: Bakit naman?
1: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
2: Ah eh, yun lang.

0: po.
1: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
0: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
1: Ah eh, yun lang.

0: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Cecil, magluto ka na pag alis ko, ha?
2: Ano pong lulutuin ko?
1: It's up to you.
2: Ay, sige po, sir.
1: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
2: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, it's up to you.
1: yun lang.
3: Latest news, oldies, and the latest hits, all in one FM. TAPS Radio, real radio, through the power of our student broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung
2: ano daw work mo?
3: Oh, ano sinabi mo?
1: Sinabi ko ang totoo. Carpenter.
3: Eh anak, hindi naman ako karpintero eh. Sa talyer ako.
1: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
3: Ah eh, yun lang. Oo nga no.
4: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
5: TAPS Radio, real radio.
6: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: kang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Oh, Doc, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh, paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Agawitan bakit?
1: Eh, yun lang.
4: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon, pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: Anak, bili ka mo ng tuyo sa tindahan.
4: Mamaya, nay-nay. Naglalaro pa ako ng saranggola eh.
3: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
4: Bakit, inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
3: Ah, eh, yun lang.

0: muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education. Hindi lang pang lokal, hindi lang pang national, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards, Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad ng edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay aming pang inaalay sa mga magulang na nagtitiwala, sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the school of the future.
1: Gabi ka na, ha?
2: Pasensya na, love. Nag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
1: Ay, pastilan ginoo ka? Giatay, oy. Lasing ka, no?
2: Hindi, no.
1: Naunsa ka naman, oy. Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
2: Ay, yun lang.

0: TAPS. TAPS Radio.
1: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po! Okay, class. Name any kind of animals.
1: Ma'am, karabaw.
2: Ma'am, tatay ko.
0: Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
2: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niya sinasabi tatay ko, animal ka!
0: Yun lang!

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

0: Huwag na mahal kahit na, kahit pa, kahit na.
1: Ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Warito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the use of

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Hey!

0: sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.
1: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.

nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.

0: La banca io.
1: Hi there. In case you've missed this information, TAPS was awarded by the Department of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole region 2. This is truly amazing. Congratulations, TAPS. You are the best.
2: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

0: News! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey!

0: Michelle, bakit ka umiiyak?
1: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
0: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
1: Ate, buti kong one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Pastilang!

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TOPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TOPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TOPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TOPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TOPS Rojas sa TOPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TOPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TOPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TOPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TOPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TOPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TOPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TOPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TOPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
2: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.
3: Pinoy Classic.

0: Ang kahapon ay masalimut, lalong-lalo na sa mga nag-aabang kung ano ang nangyayari sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Maraming nag-comment na nilalamon ng buhay ng defense ang prosecutor. Talaga. Ay nako, ang talino nung lead counsel ng ano no, ng defense no. Ay nako, sige, abang-abang kayo diyan. Tinan lang natin ha kung ano mangyayari sa ating impeachment trial. Labing dalawa ang bumoto para maging presiding officer si Cheese! Say Cheese! Escudero! So I say sige. Gusto niyo na ba mapakinggan ang mga headline ngayon? Sige, di iparinig ko sa inyo kung ano mga headline ngayon, ano mga pinag-usapan kahapon, ano ang ganap kahapon. Sige, tirahin natin ang mga headline, mga classmate. Sige nga, pero hindi natin babasahin lahat ng mga detalye ha. Yung iba, headline pa lang, alam mo na kung anong laman.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Tabs Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
0: Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, Marcoleta at Defensor, arestado sa plunder. Oy, maraming nagtataas ang kilay dyan. Ang sabi nila ay talaga namang ang Marcos administration ay uubusin ang mga kalaban. Super Typhoon Inday! Papasok ngayong araw. Pero hopefully, ay hindi magbabago yung direksyon. Dahil sa mga pinapakitang direksyon, hindi tatama sa kalupaan ng Pilipinas ang bagyong Super Typhoon Inday. Papasok lang siya sa Philippine Area of Responsibility. Pero ang good news, hindi siya tatama sa kalupaan. Vice President Sara Duterte hindi dumalo sa unang trial. Kasi sabi ng kanyang abogado, hindi pa naman kailangan na dumalo si Vice President Sara Duterte

0: Ito, sabi ni Pangulong Marcos, hindi daw siya nagmo-monitor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. kayo din mga kababayan, mag-monitor din kayo sa impeachment para alam nyo kung ano ang ganap. Maganda na yung may nalalaman. Ganon. Ang bilang ng mga namatay sa Sarangani quake umakyat na sa 92. Mahigit 1,300 na katao ang sugatan. May oil price hike. Epektibo ngayong araw, July 7. Uy, ayan na naman. Sabi ni Escudero, 16 na boto kailangan para ma-convict sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Hindi daw mababawasan. O mabuti naman. Ano pa mga headline ngayon? Sige. Basa tayo ng ilang mga detalye. Gusto nyo ba? At ngayon sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Dito tayo sa balita tungkol kay Marcoleta at saka kay Mike Defensor. the timing is very, very... very, very fishy. Alam mo yung talagang inihabol ga. Alam mo yung talagang ihahabol. Inaresto kahapon si Senator Rodante Marcoleta matapos siyang magpunta sa Sandigan Bayan para harapin ang non-bailable plunder case kaugnay ng umano'y hindi pagdeklara ng 75 million campaign donation. Inutusan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pag-aresto kay Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Maagang nagtungo si Marcoleta sa Sandigan Bayan para sa kanyang motion to suspend proceedings at hilingin na ipagpaliban ang pag-issue ng warrant. Ngunit nang ibasura ng korte ang motion, agad siyang inaresto. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Ano to? Dagdag pa ng kanyang abogado na si Patrick Velez, ang pagsuko ng senador ay act of good faith. Gayunman sinabi ni PNP Criminal Investigation and Detection Group Director Police Major General Roberto Marico II na dumaing si Marcoleta ng pananakit ng dibdib at tumaas ang blood pressure kaya kinailangan na dalhin sa PNP General Hospital. Posibleng abutin ng 2 araw ang pananatili ni Marcoleta sa ospital. Nakadepende rin sa sasabihin ng doktor kung maari nang dalhin si Marcoleta sa Sandigan Bayan. Nilinaw din ng opisyal na wala pang commitment order na inilabas ang korte. Samantala, sina Defensor at Espiritu ay naaresto naman sa isang cafe sa Quezon City. Dinala siya sa Sandigan Bayan bago isailalim sa proseso at medical clearance. Ikukulong sina Defensor at Espiritu sa Payatas Jail sa Quezon City kung saan ikukulong din si Marcoleta. Doon din nakakulong sina Senator Jinggoy Estrada at dating Senador Ramon Revilla Jr. dahil naman sa anomalya sa flood control projects. Oh, bahala na kayo kung anong gusto nyong isipin, pero maraming kumu-question sa timing. At ang sabi ng mga kakampi, mga Marcoleta Group. It's selective justice. 'Yun ang kanilang sinisigaw. Bakit daw ang bilis-bilis? Maaga pa sa alas 4 kung mga senador o mga congressman o mga tao na kumu-question sa mga flood control scandal. O dili kaya'y mga hindi kakampi ng administrasyon. Pero marami daw, sabi nila, ang mga kailangang mas nauna pero hindi pa rin nakukulong. Yun ang sabi. Ito pa, kinumpirma ni Senator Francis Cheese Escudero na nahalal bilang presiding officer ng Senado na tatayong impeachment court na kinakailangan ang hindi bababa sa 16 na boto ng mga senador upang mahatulang guilty si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sa kanyang mensahe matapos tanggapin ang posisyon nitong Lunes, sinabi ni Escudero na malinaw sa konstitusyon na walang opisyal na maaring mahatulan sa isang impeachment trial nang walang pagsang-ayon ang 2/3 ng kabuuang miyembro ng Senado. With 24 members of Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges, sabi ni Escudero. Ipinaliwanag niya na ang interpretasyong ito ay naayon din sa naging desisyon ng Korte Suprema sa kasong Bayan versus Zamora noong 2000, kung saan tinalakay ang kinakailangang 2/3 vote ng Senado. Dahil dito nararapat anyang sundin ito upang hindi makaapekto sa karapatan ng respondent at ng taong bayan. Iginit pa ng senador na tungkulin ng bawat senador na magsilbing hukom na sundin ang umiiral na batas anuman ang kanilang personal na pananaw. Nauna rito, nahalal si Escudero bilang presiding officer ng impeachment court sa botong 12 pabor at 8 ang tumutol. Pinamunuan na rin niya ang impeachment court noong 2025 habang siya ang Senate President. Pinaalalahanan din niya ang kanyang mga kapwa senador na pairalin ang pagiging patas at walang kinikilingan sa pagdinig ng kaso alinsunod sa konstitusyon at umiiral na mga batas. Anong ginagawa ni Wayne Gatchalian doon? Bakit sila nag-elect ng presiding officer? Nag-elect sila ng presiding officer dahil yun lang ang rason. Hindi kaya ni Gatchalian kasi hindi daw siya abogado. Dito siya abogado kaya hindi kaya ni Wayne Gatchalian. Tinutulan ng grupo ni Cayetano dahil bakit daw iba ang mag-preside? Bakit hindi daw ang kanilang Senate President? Kung ipinagpatuloy nyo na si Wayne Gatchalian ang presiding officer, di nagmukha kayong ewan dyan. At least si Cheese Escudero, kahit papaano, marunong. At least malinaw na yun ha. 16 daw ang kailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Anong ginagawa ni Win Gatchalian habang nagpe-preside si Escudero? Wala lang, nandun siya, bodyguard siya ni Escudero. Pero matalas si Cheese, no? Alerto eh, no? Nakikinig eh, no? At saka alam niya ang gagawin niya. Okay na yan. At least marunong. Kung si Win Gatchalian, di ko ma-imagine. Ang sabi ng mga grupo nila Gatchalian, kaya daw siya pinalitan. Grupo din lang niya ang nagpalit sa kanya. Kaya siya pinalitan ay para isang abogado. Para na rin nilang sinabi na hindi talaga kaya ni Win Gatchalian. Ano pa bang balita ang gusto nyong marinig? Tinan natin sa GMA News kung ano ang pwede nating makita na mga headline. Check lang natin ha. Teka lang ha. Sa mga nakikinig ngayon, ganda umaga po sa inyo. Alam ko naman marami kayong napapanood ng mga balita sa telebisyon o dili kaya sa social media. Pero try lang natin para dun sa mga hindi na nagbabrowse sa social media. Ito headline ha. Dalawang babaeng magkapatid binaril sa isang pamilihan sa Davao City. Isa sa biktima patay. Naku po. Nine years old na babae, ipinasok at tinangkang molestyahin ng matandang lalaki sa loob ng motel sa Cotabato. Teka, binatilyo na naliligo sa dagat, patay sa pagtama ng kidlat. Uy, sa Cebu naman yan guys. Ay nako. Batang naglalaro sa kalsada nasawi matapos magulungan ng SUV sa Quezon City. Yung mga anak nyo ha? Tingnan nyo, wag kong kung saan-saan na gumagalang inyong mga anak. My God! Ano pa ba ang mga headline? Ha? Parang yun lang naman. yun na muna. Wala na akong ibang medyo nakikitang interesting na balita. Alam niyo po ba yung ano? Alam niyo po ba yung bagyo na tatama sa natumama sa Guam at saka sa Saipan? Grabe no. Ang lakas. Umaabot ng hanggang 260 ang gustiness nung sinasabing super typhoon. Pero medyo nabawasan daw ang lakas nung papapasok o nung papasok na siya sa kapag papasok na siya sa Philippine Area of Responsibility. Yan. Pero isang malakas na bagyo pa rin. Ang good news, mukhang hindi daw tatama sa kalupaan ng Pilipinas. O, yun ang good news. Teka nga, medyo interesado ako dito sa tinalan natin kung magkano ang itataas ng presyohan ng gasolina ngayon. Tingnan nyo ha. Uy, malaki din ha. Ang gasolina posibleng mabawasan o tumaas ng 1. Bakit ganun ang balita? Gasolina posibleng mabawasan ng 1.75 o tumaas ng 0.25 kada litro. Oy, pwedeng tumaas ng 25 cents o mabawasan ng 1.75. Okay, sige. Posible din naman na tumaas ang diesel ng 1.57 hanggang 3.57. Uy, malaki din. 3 piso hanggang piso hanggang kulang-kulang 4 na piso ang itataas. My goodness. Ang kerosene naman ay 1.70 hanggang 3.70 kada litro. Oh. Oh. Ayan, no, pataas ulit, oh, 3.57. Oh, maggasolina na kayo. Kaya lang kung talagang pina-implement na ngayong araw, wala na, mag-alas 7 na, oh. Huli na, late na kayo. Yan na muna ang ating mga nagbabagang balita mula sa 107.1 and 107.9 Tops Radio Real Radio. Sa pamamagitan ng inyong tagapagbalita, DJ No Name!
1: And today, we will be recognizing the best of the best.
2: May we now request Secretary Laguesma on stage to be assisted by Undersecretary Bitonio and Executive Director C for the awarding of the finalists and the winners.
3: So just the same, our finalists will receive a plaque and a cash prize of 25,000 pesos, while the winner will receive a plaque and a cash prize of 125,000 pesos. So again, for our enterprise, they will be joined by their respective regional board chairperson. For the service sector medium category, the finalists are Mansalay Agriculture and Fisheries Development Cooperative, Mimaropa. Southway College of Technology, Caraga. Top Achievers Private School Incorporated, Cagayan Valley. To announce the winner, may we request again Assistant Secretary Viado to please announce the winner for this category.
1: For this category, let's give a big round of applause to Top Achievers Private School Inc.
4: Top Achievers Private School Incorporated continues to redefine education through innovation and inclusivity. With its flagship project, Techno, the school modernized learning with interactive boards, automated systems, and solar-powered facilities while fostering student growth. Teachers are empowered with incentives, leadership roles, and active participation in planning and decision-making. Committed to community service and sustainability, the school provides scholarships, supports outreach programs, and champions green practices, making it a true model of educational excellence and innovation. The winner for the Service Sector Medium Enterprise category, Top Achievers Private School Incorporated.
1: For our national finalists and winners, your journey to adapt, innovate, and thrive in a rapidly changing business environment embodies the very spirit of Filipino entrepreneurship. The Productivity Olympics is a showcase, but it is also a call for action for all MSMEs to continue striving for excellence and productivity.
5: To all incoming grade 11 students this school year 2026-2027. Here's an exciting news for you. Please be informed that you will be enjoying the brand new classrooms of our new campus, the Sterling Campus, starting August 3, 2026. This is while TAPS is still preparing for the other classrooms and laboratories which shall be used by the students of TAPS Science Learners, which shall be offered starting school year 2027-2028. The classroom you will be using shall be fully air-conditioned and equipped with interactive classroom facilities. So if you are an incoming grade 11 this next school year, what are you waiting for? Enroll now in TAPS Alicia. I'm Precious Athena, your student broadcaster.
6: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

Oras na po natin, 8 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, kayo nakikinig sa 107.1 at 107.9 Tops Radio Real Radio. Magandang umaga sa lahat po ng mga estudyante na nakaredy na papasok sa paaralan. Magandang morning, kasama na rin po mga parents. Ingat-ingat sa biyahe pag ihahatid nyo ang inyong mga anak. Okidoki! Kamusta naman pala ang unang araw ng duty ni DJ Max? May bago tayong DJ ha, abangan nyo ha, mamayang alas 8 ulit. Kahapon nag-duty siya ng alas 8 hanggang alas 12 guys, hanggang alas 12 na tanghali.

Oh, kamarami ka agad listeners si DJ Max, lalong-lalo na sa mga taga Santiago City. Kilala siya, guys. kilala siya. Marami din siyang abangers. At kamusta naman po yung mga nandiyan sa Taps Ilagan? Magandang morning sa lahat po ng mga nakikinig dyan sa Ilagan City. At hintayin lang natin si Mr. M. Marami akong kwento sa inyo mamaya.

Magandang umaga sa mga construction workers. Good morning po sa inyo. Yung mga construction workers natin na masisipag, oy, talaga met. Nag-text si Jesus Juvenal. Yan, good morning. Good morning, No Name and Mr. M. From Santiago City po, yan. Kapag pala gusto nyo mag-text, kapag halimbawa ganitong oras sa aming morning program, ang number ay 0916-314-3130. Again, 0916-314-3130. 0916-314-3130. Dahil yung ating Facebook page, aayusin muli natin yung ating Facebook page bago ulit magagamit yan. Kaya abang-abangan nyo pag okay na ulit yung ating Facebook page para medyo mas masaya ang kwentuhan kapag may interaction, di ba?

Siyempre, magandang umaga din kay Ate Che. Magandang umaga, Ate Che, at sa lahat na rin po naman nakikinig dyan sa Aborlan, Palawan. Good morning sa lahat po ng mga andyaan. Nilalagyan ko lang ng ano, anong tawag dyan? Ng photo yung aming bagong Facebook page. Sayang yung follower natin nung nakaraan, no? Umabot na ng 18,000 followers yung ating Tops Radio, eh. Sayang din yun. Pero hayaan mo na para mas magiging fresh ang ating Facebook page. Abangan nyo at i-ere ulit namin yung aming bagong Facebook page. At gusto ko nga po palang batiin lahat po ng mga profesor ng Isabela State University. Magandang umaga po sa inyo. Anong tawag dyan? Merong mga events dyan na ginaganap ang aming Philippine Army Reserve. Dyan namin ginaganap yung aming mga anong tawag dyan? Pa-training, mga ganyan. Kaya kung minsan abang-abang nyo, andyan lang kami sa likod, sa may oval.

Mamaya may kwento ako sa inyo tungkol sa patrabaho. Kwentohan ko lang kayo na wala lang, kwentong ewan lang.

0: Andito na sa media room si Hari.
1: Wow, Hari. Grabe ka naman, no name.
0: Hari. Hari ng loading.
1: Grabe naman niya.
0: Kaga-aga eh. Ganda umaga, Mr. M.
1: Yes, good morning, no name.
0: Partakam J. Ubra. Nagadupay ti trabaho inggo.
1: Next ko na yung Ilagan, no name.
0: Partakam sa Ilagan ka na inggo. Bati ka muna sa mga listeners natin.
1: Binabati ko mga lahat ng nakikinig ng Tops Radio. Lalo na dyan sa may ikwan, ha? Sa may palengke.
0: Yan.
1: So, morning po, madaming nakikinig dyan.
0: Yan. Good morning sa inyo.
1: Pag ako yung namamalengke, may mga kwa dyan. Yan. Lakas ng radyo nila dyan.
0: Ay, namamalengke ka rin?
1: Oo.
0: Kailan?
1: Ha? Huh?
0: Kailan?
1: Pag buwibili ako ng itlog, ganun na yun, no name.
0: Ay, ganun?
1: Doon ako buwibili sa palengke.
0: Oh, talaga lang ha.
1: Oo. Pag kamatis, ganun.
0: Ay,
1: magkatabi
0: ganun.
1: Kasi yun eh, yung lagi kong binibilhan.
0: Ah, ano lagi mo binibili?
1: Kamatis at itlog. Kamatis, itlog, sibuyas.
0: Aha.
1: Oh.
0: Nagluluto ka rin?
1: Siyempre. Tulad yun, nakakain na ako ngayon.
0: Talaga ba?
1: Oh, kaya nga medyo late nga ako eh.
0: Wow.
1: Oh.
0: Anong ulam?
1: Itlog na may kamatis.
0: Itlog na may kamatis.
1: Sinisigmura kasi ako noon yung pag-kunin, hindi ako kumain kagad ng umaga.
0: Ang gamit mo, electric stove.
1: Electric stove.
0: Huwag ka na mag-electric stove. Alam mo kung bakit?
1: Bakit, Tony?
0: Sinisingil tayo ng iselcon ng mahigit 500.
1: Ay, o nga pala, no? Sorry, sorry. My bad.
0: Bigyan kita ng stove. Ay, magandang umaga po sa lahat po ng mga nakikinig ngayon. Thank you.
1: Yes, good morning po.
0: Sabi ni Emil sa ating text line, sabi niya, good morning DJ, hindi binabanggit ni DJ Max ang 107.1 ng Alicia Station. Sige, sabihan ko siya. Ang alam lang niya yata ay 107.9. Sabihan ko siya. Tapos si ano... medyo tarantang-taranta pa yung mama sa mga gagawin niya.
1: May mga segment na ba siya noon?
0: Ano siya eh, nag-a-advise siya ng mga ano eh, mga question eh. Sumasagot siya ng mga question eh. Kahapon napakinggan ko ang text sa kanya, eh, DJ, paano ba mag-move on?
1: What?
0: Paano daw ba mag-move on?
1: Dali lang yan.
0: Paano mag-move on?
1: Paano mag-move on?
0: Siyempre,
1: i-unfollow mo siya o kaya i-block mo na lang siya.
0: Wow, talaga ba?
1: Oo.
0: Ganon?
1: Oo. O kaya, o dili kaya, huwag mong i-block tapos ayusin mo sarili mo.
0: Ano yan? Take it from your experience?
1: Yeah, take it from the, kwan, no name?
0: From the expert.
1: hindi, based sa kwan din yan, no name?
0: Hindi nga, based sa experience mo.
1: Ginawa ko siya tapos hindi kan no name nakita ko yan sa kwan ni sa
0: hayaan mo na yung ano
1: SocMed.
0: Hayaan mo na yung mga social media. Oh, ikaw paano ka nga nag-move on?
1: Syempre inaayos ko sarili ko no name.
0: Tapos
1: kapag makita niya na kwan na umaayos ang buhay mo. Na kwan ba?
0: Mas magalit siya.
1: Parang mag-start na yun na magsisi.
0: So gusto mo magsisi siya?
1: Tapos, pag nagsisi na siya at lumapit sa'yo, huwag mo pa rin pansinin.
0: Ay, ganon.
1: Ganon.
0: Kung lumapit siya at biglang... bigla ka na kuryente.
1: Bigla, independente na yan sa'yo.
0: Hindi kaya nag-message siya, bigla ka na kuryente.
1: Kunyan. Nasa, isipin mo lagi yung anong nangyari. No?
0: Di mo binlock.
1: Ha?
0: Di mo binlock.
1: Ha?
0: Di mo binlock.
1: Ako?
0: Oo.
1: Naka-block na siyempre.
0: Ay, naka-block na.
1: Siyempre, may kwan na ako eh. May bago na eh.
0: May bago na. Ano tawag?

0: Yan. Gaano katagal na bago naka-move on?
1: Ha? Huh? Ano to? SLCon ba to? Interview ba to? Hot seat na naman ako dito ah. Basta yon.
0: Tinatanong ko lang kasi related sa question.
1: Ha?
0: Para kang si Luis Tro. Ah.
1: Luis Tro nga?
0: Si Congressman Luis Tro. Ah.
1: Bakit? Bakit yon?
0: Si Kongreso. Ah. Gaano ba katagal usually mag-move on ng isang tao?
1: Depende yan, Onim. Pag alam mong hindi ka pa healed, mag-stay ka muna sa healing stage.
0: Ay, ganun.
1: Regardless kung 1 month yan, or 2 months, 3 months, 1 year, 2 years, 3 years, depende yan sa'yo. Walang specific.
0: Pero dapat ilang buwan?
1: Ha?
0: Average.
1: Average? Siguro 1 year, Onim. Hoy! Tapos na ako dyan. depende yan. Depende sa tao yan, no, name.
0: Ito ang lagi pinapakinggan ni Mr. M nung nag-move on pa lang siya.
1: Ah? Ah, hindi.

0: Ibig mo sabihin mas nauna siyang nag-move on kaysa sa iyo.
1: Ha?
0: Mas nauna siyang mag-move on kaysa sa iyo.
1: Move on. Kilwapit nga, ibig sabihin ako nauna.
0: Na-move on?
1: Oo.
0: Tanungin mo ako kung ilang araw dapat mag-move on.
1: Ilan?
0: 1 week.
1: 1 week. Depende kasi yan eh. Sa'yo, kung sa'yo, 1 week, sa iba. Sabi ko nga sa inyo eh, iba-iba yan. Kwanyan. Pag hindi, alam mong hindi ka pa ready, mag-stay ka muna sa healing stage mo.
0: Wow.
1: Namnamin mo at ayusin mo sa buhay mo. Ganun lang yun.
0: Ako nung kabataan ko eh, 1 week.
1: 1 week. Tirador ka kasi nung araw eh.
0: Kasi after 1 week.
1: May bago na?
0: Hindi, nag-overlap.
1: Nag-overlap?
0: Sabay siyempre. Kumbaga parang masakit siya noong unang isang linggo. Pero doon sa isang linggo na yon, habang nag-move on ka, meron ka namang kayakap na iba.
1: Ay, may bouncer ka pala eh. Kaya naman pala may bouncer ka kagad eh.
0: Nakarebound agad yan.
1: May rebounder ka kagad eh.
0: Ganun talaga ang kalalakihan. Ano ka ba? DJ, mukhang pwedeng mag-tandem si DJ Max at Mr. M. Patrayin mo nga po dito.
1: I don't have time, you know. Marami kaming ginagawa dito.
0: Kasi daw, magaling ka daw mag-advise.
1: Ako?
0: Uh-huh.
1: Mas magaling ka nun, ma.
0: Ang advice mo eh, mas ano, mas makabuluhan kasi na-experience mo eh.
1: Ayang ka na naman.
0: Ako kasi, yung advice ko, hindi realistic. Hindi pala realistic.
1: Realistic.
0: Hindi yun. Idealistic. Hindi idealistic pag ako mag-advise.
1: Mga galawang kwan kasi ni...
0: Ang advice ko madalas ay mas real talk lang.
1: Real talk.
0: Realistic, hindi idealistic. Kung ay ang idealistic ay sasabihin niya na mga taon bago mag-move on, ganyan. Ako naman, realistic lang, realidad lang. 1 week. Mahaba ni 1 week. Pero habang nag-move on ka, dapat may kayakap ka na kaagad. Dahil habang wala ka pang kayakap, wala ka pang ka-ano, habang wala ka pang kalandian, kaharutan, masyakit yan. Masyakit yan pag wala ka pang kaharutan. Ganun pag mag-advise.
1: alam niyo na, no name. Ay, alam niyo na madla, no? Mga classmate, ganyan si no name. Yun ang process niya mag-move on. May kanya-kanya tayong kanyan.
0: Kung ayaw niya sa'yo, timeline. Kung ayaw na niya sa'yo, edi, okay, thank you. At least, ano?
1: Dayta mo nun. May kwan, ano? May... Ano yung tawag dito?
0: At least ano?
1: May pangtama eh, no?
0: At least hindi ka nawalan, ganon. Isipin mo na lang na hindi ka nawalan o hindi siya kawalan. Ganun lang ang mindset. Hindi makatulog. Kaya dun sa nagtanong kay DJ Max kahapon kung paano ba mag-move on. Bakit ang tulad mo di ko mali? Madali lang mag-move on. Tanggalin lahat kaagad ang contacts. Tanggalin lahat ng picture sa Facebook mo, ganyan.
1: Tsaka huwag ka magmukmok sa kwan, bahay nyo. No more na parang delubyang magpakikiramato dito.
0: Huwag kang magmukmok. Maghanap ka ng kadate ka agad. Maghanap sa iyo ay di ko
1: na uulitin. Maghanap ka ng kuhan ng pagkakabalahan mo.
0: Magjogging ka sa bypass. Ganyan, marami ka agad. Huwag kang mag-aalala. Pag-jogging ka sa bypass, may makakasalubong ka kaagad. May makakaano ka kaagad. May makakasalamuha ka kaagad. Ganon!
1: O dili kaya, mag-gym ka, no?
0: Sa gym, maraming naghahanap.
1: Mag-gym ka, ayusin mo yung katawan mo. Lifestyle mo.
0: Si Mr. M, parang gusto niyang ano eh, parang gusto niyang iparamdam sa ex niya na, ito ang winala mo. What?
1: Oh?
0: Talaga. Ay, nako. Yung ex ko gusto kong banggahin.
1: Oh, kita mo. Hanggang... Si Ronnie talaga hindi pa nakamubold. Sino rin talaga hindi pa nakaka-move-on doon talaga?
0: Nakamove-on na ako, kaya lang. Gusto kong banggahin kasi ang mga ganong klaseng tao dapat hindi mabuhay sa... Wala na dapat lahi na ganon.
1: Oh. Move on na, tagal-tagal na noon eh.
0: Yung lahi na mapang-api at lahi na matapobre, ganon. Oh. Ikaw ba naman ang minatapobre? Tingnan ko lang kung makamove on ka. Buset ka. Kaka pupunta ako ng Cagayan, parang gusto ko hanapin yung bahay niya at ano yun.
1: Sabagay, may...
0: Gusto kong pumarada sa harapan niya.
1: Sabagay, may kondin tayo dyan, ano? May kanya-kanya din tayong... may mga bagay na hindi talaga ko na hindi makamove on talaga.
0: Oh. Hindi, nakamove on na. It's a blessing of blessings in disguise.
1: Pero pag makita mo babanggay mo talaga.
0: Yayakapin ko.
1: Ay. Yayakapin mo na?
0: Yayakapin ko.
1: Bakit yayakapin mo?
0: Tapos bubulungan ko siya.
1: Ano sabi mo?
0: Alam ka na ibubulong ko?
1: Ano?
0: Buti na lang.
1: Nasa akin pa rin ang huling halakhak. Mga ganun, di ba?
0: Buti na lang. Buti na lang gaga ka nun. Ganun.
1: Hindi ko niya ipinaglaban nun eh.
0: Dahil kung hindi, baka patay gutom pa rin ako sa'yo. Ano? Baka patay gutom pa rin ako hanggang ngayon. Ganun. Kaya gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit na mahigpit hanggang hindi na siya makahinga.
1: Hanggang mag-violet, no? Leia ka?
0: Joke lang mga classmate.
1: Yes!
0: Good vibes lang. Umaga naman eh. Si Mr. M lang yung pinag-usapan natin na ang kanyang kanta ay Buti ka pa.
1: Pwenta mo na nga lang yan.
0: Okay na. Na na na na na na.
2: Meron sa ating dalawa.
3: Gabi-gabi na lasing, laging hindi makatulog. Dahil dama ko pa rin ang mga sakit na iyong dinulot.
1: Yung iba kasi ang pang-move on nila, naglalasing eh. Oh, yung
0: alam
1: iba,
0: mo yung kanta na, wala naman ako hilig sa mga ganyang kanta. Pero kapag nagta-travel kami ni Mr. M at nung oras na panahon na siya ay nag-move on, yan ang tugstugan niya. Kaya tuloy na may mga
1: hindi ko pinapatugtog yan pa nagta-travel tayo.
0: Yan ang laman ng cellphone mo! Aminin mo na kasi! Dinadinay mo pa kasi!
1: Buset!
0: Ang pag-ibig nga naman, no.
1: Ano talaga? Mapaglaro ang tadhana.
0: Ana. Nakikinig si Doc Ray. Magandang morning.
1: Morning po si Doc Ray.
0: Si Doc Ray, pag alam niya, hindi ka naka-move on eh, ano.
1: Ano?
0: Ang sinasabi lang niya, mamasyal ka! Punta ka dito sa Aboralan, Palawan. Sabi. Ay, nako. Magandang umaga po sa lahat po ng mga tao, mga utaw na nakikinig ngayon. Gawa lang kayo ng ano? Gawa lang kayo ng mabuti sa kapwa. Yan, mabuti sa kapwa.
1: Yes.
0: May kwento nga pala ako, Mr. M.
1: Ano?
0: Di ba sabi nila kapag gagawa ka daw ng mabuti sa kapwa, ganyan.
1: Mm.
0: Pag ikaw daw namatay, pupunta ka sa langit, mga ganyan. Ako naisip ko lang talaga, wala naman talaga pupunta sa langit eh. Wala naman talaga pupunta sa langit eh.
1: Bakit?
0: Ah?
1: Bakit?
0: Paano ka pupunta sa langit? Espiritu na lang 'yun.
1: Oh, espiritu. Espiritu ang pupunta sa langit.
0: Oo.
1: Pero katawan ng lupa mo nandito pa rin.
0: Basta alam ko pag patay ka na, wala ka na. Sasabihin mo sa namatayan mo na ano Makikita mo na si uncle mo na naunang nang namatay, ganun.
1: Mm-mm.
0: Sa akin, ewan ko lang ha, sa inyo ha, pero hindi ako ano dun, hindi ako naniniwala dun. Ewan ko lang sa inyo. Pasensya na, don't cancel me on this opinion, pero sa akin kasi walang ganun. There's no such. Yung magkikita kayo ni lolo mon, magkikita kayo na kayo ni apo mon, kani ano, apong mon, ikamusta na kami, ganun. Sa akin parang ano siya, parang hindi siya totoo. Oh, wag niya akong ano, questionin. Basta ang ganun. Minsan sabi nila na may kabilang buhay.
1: Mm.
0: Sumakabilang buhay. Oh, wala namang buhay sa kabila. Maliban lang kung pumunta sa ano, sa kabilang planeta.
1: Tila daka.
0: Yung sinasabi nilang reincarnation.
1: Reincarnation?
0: There's no such. Yung pag namatay si no name, ang kanyang pagkatao ay nabubuhay sa isa pang hayop o isa pang tao. Ganyan. Walang ganun. Yung ma-reincarnate ako sa isang baboy.
1: Boost.
0: Basta alam po pag namatay tayo ano lang, parang symbolic lang yung sinasabi nilang babalik na sa Panginoon ang iyong buhay, ganyan. Pero it doesn't mean na you are going back there. Ewan ko ha, basta weird lang ako mag-isip. Ang parang mas pinaniniwalaan ko is yung paradise on earth. Na parang pagdating ng araw ang kalupaan ay magiging paraiso, ganyan. Pero ang tanong, yes, kailan 'yon? Basak, bahala na si bukas.
1: Tama.
0: Basta walang ano, walang sumakabilang buhay. Ang tamang term ay namatay, ganun lang. Ayan, pagkaguluhan nyo na naman yung sinabi ko na yan, ha? Isipin nyo din kung gusto nyong isipin. Yung multo na sinasabi nila, espiritu ni uncle mo deta, datoy paylaeng, hanpayla nakapanijay langit, ganon. Ano yan? Yung espiritu na sinasabi nila na yung nagmumulto, ganon. Sa paniniwala ko parang ano yan, parang demon, parang Satan. Kasi si Satanas ano din yun eh, makapangyarihan din si Satanas. Remember si Satanas noon ay dating anghel. Dating anghel na nagrebelde. Okay, makapangyarihan din. Ganun lang yun. Kaya kung meron kang mga ganyan, may mga multo, may mga nakikita kang espiritu, may mga ganyan-ganyan. Parang sa akin mas gusto kong paniwalaan na ito ay kagagawan ng demonyo o Satanas. Ganyan. Okay, huwag mo lang ako debatehin. Basta nakwento ko lang sa inyo. Gawa na lang kayo ng mabuti para pagalimbawa mamatay kayo. Kung hindi man totoo yung sinasabi nilang langit. Eh di maalala kayo ng tao na isa kang mabuting tao nung ikaw ay
1: buhay pa.
0: Buhay pa. Yun na lang isipin natin. Meron nga daw kwento, Mr. Remy. Merong kwento. Ganito kasi nangyari doon. Ganito kasi. May isang lalaki.
1: Isang lalaki?
0: Namatay. Tapos pagdating sa ano? Pagdating sa...
1: Morgue.
0: Ano daw eh? Hindi daw mo. Hindi morgue. Parang yung... di ba kasi pinaniniwalaan na pupunta sa langit? Ganyan. Si San Pedro daw.
1: Ayusin mo nun eh.
0: Parang seryoso si Mr. M. Nakikinig sa
1: akin. Nakikinig ako sa akin eh. Sa pastor natin ngayon.
0: Pumunta daw sa ano. Parang meron mo ng... Kumbaga, may holding area. Yung mga namatay, ganyan.
1: Parang lobby.
0: Parang may lobby.
1: Holding area.
0: Pag mainit ang ulo nyo ngayong araw, huwag kayo makikinig sa akin. Pero pag good vibes ang hanap nyo, di makinig kayo sa akin.
1: Kwento.
0: Tapos ano daw, parang dami-dami nila doon. Sabi daw ni San Pedro. San Pedro. Kasama ang kanyang manok. Sabi daw niya.
4: May manok ba yun?
0: Iwan ko.
4: May lakaran natin ba na sa langit ng manok?
0: Sabi daw niya.
4: Parang weird.
0: Sabi daw niya. Isa-isa. Ngayong araw mabait ako, sabi daw niya. Kayo mamimili kung saan kayo pupunta. Sabi daw.
4: Ay?
0: Itong pintuan sa kaliwa ko ay papunta sa impyerno. Ganyan daw.
4: Mm. May yung, practice, no?
0: Yung pintuan na nasa kanan ko ay papunta sa langit. Sabi daw. yung kaibigan ko daw. Worried siya kung
4: langit or lupa. Ano?
0: Langit o lupa yung kanya mapupuntahan.
4: Langit or
0: eh mabait nga daw si San Pedro that time. Isa-isa daw. Pasok daw. Sinasabi niya, ikaw, ganun-ganun sa San Pedro. Hanggang naubos na yung mga tao.
4: Mm.
0: Ay, yung patay.
4: Kala ko ba, Juan?
0: Ubus na daw sila.
4: Yung mga espiritu.
0: Oo. Mm. Tapos, ang nag-iisa na lang ay yung kaibigan ko.
4: Mm.
0: Sabi daw, di daw siya makapag-decide. Di daw siya makapag-decide kung pupunta ba siya sa kaliwa
4: langit
0: o sa kanan.
4: Mm.
0: Kasi daw sa kaliwa, nauna yung kasama niya.
4: Mm.
0: May kaibigan din siya.
4: Mm-mm.
0: Nauna sa kaliwa, pumunta sa ano?
4: Langit.
0: Hindi, pumunta siya sa
4: impyerno.
0: Impyerno. Seryoso si Mr. M nakikinig. And then sabi daw ni San Pedro, ikaw na lang natitira, ba't di ka pa makapag-decide? Sabi daw niya.
4: Ano sabi?
0: Ay, di pala ganun ang tono. Hindi pala ganun ang tono. Sa San Pedro yan.
4: Mabait pa, mabait pa.
0: Mabait siya, sabi niya. Ang pangalan ay Pedro.
4: Pedro.
0: Pedro. Bakit hindi ka pa makapag-decide?
4: Oh, kalma.
0: Daw, kalmado.
4: Oh, kalma. Mm.
0: Saan mo gusto? Sa impyerno o sa langit?
4: Mama, ah, sabi, si Pedro.
0: Eh, hindi daw umiimik tong si Pedro. Magkapangalan pa rin sila.
4: Pedro tsaka Pedro.
0: Pedro at kasi San Pedro. Sabi daw ni Pedro, naguguluhan po ako, San Pedro, kung sa langit ba ako pupunta? Kung sa langit kasi, andyan ba yung mga kaibigan ko? Kasi yung isa kong kaibigan na nauna na, nandyan siya sa impyerno. Gulong-gulong siya.
4: Diyos ko.
0: Sabi ni San Pedro, di kita matutulungan, Pedro. Ikaw na ang mag-decide kasi malapit nang maubos ang oras ko. At kapag naubos ang oras ko, ako na ang magde-decide kung saan ka pupunta. Yung tagal mag-decide ni San Pedro.
4: Naabutan siya ng time.
0: Naabutan siya ng time.
4: Along final decision ni Juan? Ni San Pedro.
0: Bukas na natin tuloy
4: yung kwento. Okay. Ayan tayo eh. Ayan ang pa-suspense.
0: No? Bukas na natin ito yung kanta. Sabi daw ni San Pedro, gaano mo ba kamahalang yung kaibigan? Kasi nung sabi ni Pedro, nung nasa lupa kami, magkasosyo kami sa aming negosyo. Yan, sabi daw.
4: Mm.
0: Anong negosyo? Pasugalan, San Pedro.
4: Sinabi niya magtit.
0: Pasugalan, San Pedro. At nagbebenta din kami ng droga. Sabi.
4: Alam mo na talaga kung saan siya pupunta.
0: At sa kayong nauna sa akin, siya ang aking riding in tandem. Mga hired killer kami.
4: Ay, apo. Awa nun.
0: Itong si San Pedro, sabi daw niya, sige, dalhin kita sa langit. Sabi daw niya. Alam mo kung bakit niya dalhin sa langit bakit? Si Pedro?
4: Bakit?
0: Sabi niya, dalhin kita sa langit. Dahil kung dalhin kita sa impyerno, maghahasik kayo ng lagim sa impyerno. Magkasama na naman kayo ng inyong riding in tandem. Mas magkakagulo ang impyerno.
4: Baliktad eh, no?
0: Kaya si San Pedro, dinala niya si Pedro sa langit. dinala niya si Pedro sa langit. Sabi ni Pedro eh. Wag po.
4: O siya na umaayaw ah.
0: Siya umaayaw.
4: Gagi.
0: Eh tinutulak na ni San Pedro sa pintuan papuntang langit. Nung tinulak niya. Nung tinulak niya, eh nahulog naman daw siya. Nahulog.
4: Sa impyerno.
0: Nahulog siya. Basta hindi siya, wala daw aapakan.
4: Kasi?
0: Basta wala daw aapakan. Walang literal na aapakan.
4: Oh, literal na langit
0: nahulog
4: talaga.
0: Nahulog siya. Kaya parang gumaganon-ganon siya. Yung kamay niya, parang may pakpak siya na gumaganon-ganon. Ginaganon niya yung kamay niya ng ganon. Tapos bigla siyang nagising. Naginip lang pala siya.
4: Buset.
0: Napalo niya si misis niya. Katabi niya sa pagganon-ganon niya sa kamay niya.
4: Gagi.
0: Parang lumilipad daw siya. Gumaganon siya ng kamay. Kaya yon napalo siya si misis niya. New prime! Sabi ni misis. Ano yung nagising? Akala ko tinutulak ako ni San Pedro sa langit, sabi.
4: Gagi.
0: Kwentong kutsera lang yun. Good vibes lang.
4: Yes.
0: Kaya posible pala na pag masama kang tao, hindi ka rin pupunta sa
4: impyerno.
0: Impyerno. Pupunta ka sa langit. kasi gusto ng Panginoon na ihiwalay ka doon sa dati mong katandem. Ay nako, good vibes lang classmate. Pampaano lang, para maka-smile naman kayo ngayong araw. Okidoki!
4: Okidoki.
0: Alas 7:28 na po ang ating oras mga classmate. At punta na naman ako sa construction work. Ano daw? Sa construction site?
4: Yes.
0: Magandang umaga. Doon pala sa mga construction workers na ano ha? Oh, huwag kayong magalit sa akin kung bakit ko kayo tinanggal sa trabaho. Paanong hindi ako magagalit? Paanong hindi ko kayo tatanggalin? Ang daming kapak doon sa tinrabaho nyo. Ang daming tiles na nagkatatanggalan. Kung mag-apply kayo, alam mo yun? Kung mag-apply kayo na kunyari, construction tiles. Worker. Kunyari, ganyan. Mm. Kung mag-apply kayo, at ang hinahanap ay tile setter, ganyan. Sisiguro din yun na marunong kayo na maglagay ng tiles. Hindi yung nagpa-practice kayo. Sinong hindi magagalit kung ang tiles na inilalagay nyo ay magtatanggalan, di ba? Kaya ganun talaga. Yung mga nag-apply na construction workers, di pinalitan. Ay, hindi pala, tinanggal. Sabi ko, bakit? Akala ko ba marurunong kayo maglagay ng tiles? Sabi nung iba, marunong daw naman daw sila. O paano naging marunong? Hindi nga tama yung paglagay nyo ng tiles. Ilang beses ko sila suwayin para maayos yung tiles. Ayun, tigas na ulo. Ayun, daming kapak, nagbabakbakbakan ngayon. Kaya nagtatanggal kami ng mga dating na ilagay na tiles. Yun ang sakit ng ulo ko nito mga nakaraang araw. Lalong-lalo na sa mismong opisina ko. Sa mismong opisina ko pa talaga.
4: Daming kapak.
0: Daming kapak. Maraming salamat po sa inyo. Ito si 107.1 and 107.9 Tops Radio. Paalam ka na, Mr. M.
4: Magpapalam niya yung pinaka-Chinese sa pinaunod sa balat ng radyo. Wala naman yung lingkod. Mr. M.
0: Gawa ka na mabuti para ikaw ay pupunta sa langit.
4: Yes.
0: Ako naman ay gagawa ko na mabuti para may maalala ang tao sa akin kahit mamatay ako maski walang...

0: I-re-restart lang ni Mr. M yung computer dahil medyo ano siya. Medyo scratchy, hindi, 'to 'di ba? Medyo scratchy yung mga songs. I-re-restart lang ni Mr. M yung itong computer na ginagamit natin. At announcement nga po pala habang ni-start ni Mr. M yung computer. Ongoing na po ang distribution ng textbooks sa mga campuses ng Top Achievers Private School. Punta na po kayo para makuha ninyo ang inyong mga textbooks. At syempre, maihanda nyo ang inyong mga sarili. Balutan nyo kung anong gusto nyo gawin sa textbooks nyo. Pwede na pong kukunin anytime during office hours. Ha? During office hours, dito po sa Tops Alicia, nag-umpisa na po kami kahapon mamigay ng mga textbooks. O, nung Sabado pa yata eh. Anyway, sa lahat ng mga campuses din po, namimigay na po, nagdi-distribute na po ng libro para po sa susunod na school year. At sa mga gustong humabol mag-enroll, pwede pa rin po kayong mag-enroll. At sa mga gustong mag-apply na teacher, naghahanap pa rin po kami ng elementary, junior high school, and senior high school. At specifically, nangangailangan po kami ng science teacher.
1: Arts AV.
0: Science teacher ang aming kailangan. Tatlong science teacher pa po ang aming kailangan. Apply na po sa TAPS main campus. Hanapin lamang po ang aming mga admin o hanapin si Ma'am Eliflor Katabuy, ang aming principal sa TAPS main campus. Okidoki! So ayun na po. Bye-bye!
2: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.

0: EPS. Tops.
1: Tops.
0: Radio.
1: Radio.

Tapos may bigla akong nakilalang babae. Hindi ko alam eh, parang iba yung tama. Nung una akala ko libog lang. Pero na-realize ko na hindi pala.

0: Good day, listeners. Did you know that teachers in TAPS are really kind and smart? Aside from being intelligent, they really give their best for us. They don't also waste time in school. Instead, they maximize the use of time for our benefit. You too. You can be a happy student and learn more with TAPS. My name is Joseph Yael Benedict Rivenarao in TAPS Alicia Campus.
1: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong violet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

Pops Radio 107.1. TAPS. Pops Radio.

0: Congratulations, Top Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang Top Santiago Campus. Congratulations, Top Santiago!
1: Uy! Bagong smartphone. Astig mo, pre.
2: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
1: Ah, ganun ba? San ka na ba nagtatrabaho ngayon?
2: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
1: Yun lang.